0: chimuya humpula pak tatan ba chatke I chatke bule chi jukda che tobja ko ja khabre mun lo jong tobja ko ge na che chi pe diu ta cha se ko ma nyon ni stro nyon che ne it nang da nge tong ye nyon it nang sab sab ya ko so chen ta it ge den mi che lam ne che nge ta I na ju su ta shu du yin e da wo da che lam na do sem je on sem je ma ne shi pa bu do sem le le de chi mi shi hin de ne na ju da ta de me do ma chi na diu ya ko so ni rang che ma in de nam na ya ko so chi ga che ma zu zu na pun pun thor zu na para nam nam na se chik be chom tun to kya che khon ni chik lo sar tem me ye rim lang lu bo ye nam na de rim ru chik ma ma min ang chi te da na nam da yim ra dang go chi dang kwa dang ku mi ji kak tho kya na ji rig jung chi nam na de ga song ko do mo ye ju gin
1: man chi nang ge me nang so so k rang me nang de ge yak to ma dang ge che ra le dum bu chi me na ba din elo pe tik che mo sho de la di ya man sa ga de nong bu ji ba di women ka mena tebeya man sahan ning kamjila na ni metukan mena surang da de nobu ija ko tato mo man no ji ti tana na ya ka men sa no bu ji men sa ka ya ka man no ning ji mai ka man no ji na man ra kem ji ga te go sura na ji tak sa kem sho ka ya no I nam ji ji ko de na ba ni shu la
0: no zlo s o da u ti na ma ka na ji ke tim di ni ya bu ho man ji u man ji ngan ju su lo ni no nangbo chyoga kelengun de sile meje yuma iji nengo dadong okman longne jina jumna thol gyarum je ma gyarum je rang benang ko amji yum bena chajena jama dan sangno peri ga longnum bur hadang azo chajena si bomila longnum naza naza nge longnum bur ya bur man de jamun namda ni ni etang ta jin na de yum bur iru ga thol so dewan na kan na ji par so se se ya yin mi se we se do ni un nang nang nang da munum bur man je gan jira mena gyarum je lam me be yum It minu mark by book chiso nasi than YouTube ning chiwa WhatsApp sang and nai chinti nyakti. Pena chasen di lika matamangan keta no mensunga minu kerbaka. Amchit keta no manchi ichingarta manti raimur. Iji ku mar telugu be amchit arani ta nindinung surdeshamanu ta mina keta. Inuk amchit shun me mangale yon yur shun shimur. Yabur binang de private kasumur. Yabur botu chiso na botu na chimina she pina she go di singa zu yaman chi nang manchi ngal deshamanu nam na rai. Pena chasen chi da do covid 19 yu uchiran deshamanu manchu ngal deshamanu job nye chimina shisha ka. Pena she tori chi ngal zu zu nam da di nang. Ya shudu me yabur it amji tara nyo chine ma it minu ta deradu na de mangang na pebu mangang keta nam ina amji tsongaran zi nye ngur kyan de yur chun shun china it nang chasen de man ngal tira yam. Kanji amji gajik por na iji manji chi hina kru umbur yabur le da uchuk chur chi imbur man si dan che chasha we na pena pemen rang hindi nena topje zaya chuse tinu di inji minji dongba pardong Yep, Nikosum Yeshusu. It's saying in a top chain, there was at one peg new watch, top chain in Glenang, a peg new bar. That power in your name, the new shrim. That Nasa was in a top chain, Nasa was in a Chusetilu na. Chick top chain soak in it, Chusetilu, shook as a. Then Nagati gave him a shoe swinging in a short day, say that Chimina, Kam Kamu number, Ransu Lubo, Nana said there's little way, Katishan, Deu Matu Zerado, which Germany say, Chipmini say, Yapule, it nay, there was ana. That Tejamunu gained ten, that's Yozo Eka, Lamson Eka, Zada Mununina, Katsana Tina in the Minis, eh? Ben a Permans, a Permans in Madao in the Pamentin. The Germans, a Germans in Madao in the Pamentin, and Senior Cosun, Itzi Ramshin, and adapted to Negasasu in Kaji Tadu in Makinum. Yabur Pene, Tombany, you to Ben a Perman in German Nebrechika, take a card with Zarosun in it to the Neludi in the Minzi, Nuna let to the Neisun, Tombany, Pardonia, Zaroso, would not get in number. I was able to get a little bit of a Da amji je denya doctor jak doctor ina da da bod amji che ina da ejek je da kan je gaje ran chi bod amji no mo mar je ja da da mi je gaje ran no no mur yak bole da amji na na da na yum bur yak bun ya na nam che ko ji kan ni no de kan bo ji na bna she ina net undun ni ne sho to ji iso o it ma zo o ni gam ti na na de

Lungchen ka tawang, nukuk lirim ba na chisanta yambur Lanyana sita ta lirim sita ka nana sira na ka disan nangunin Shuchetishni nukuk lungchen ka tawang lirim Nyechudze kor shisusa nangambur Lanyana utyep ka deshik lirim sira jitwe dur Akanashvane tawang, lanyan zamandur dikchudze Kroninkar michi wangdur Tangukshubu lirim, hindi ka jaru ka sanasa

0: mepjilar gecelerin kriti midrejetin kebliciniz ka hlenge nashil uzlerim so lungjin ka tawang shudun bur hlenge zaman da tu chuzi kronin kram kari wani da shikil derim chi kuzudur desh uzlerim a desh chinga kumpa ka cipju dijin kap ka umze ngawang chindesi kristo nu lami sa di choga shikil sa nasa
1: Umban